0: vivete to kanu mi kwabo.
1: Il a vive environ qui on vit bâton vive zon ton gla vive glo la vive.
0: Fije sunzi wa. Kle gben che go.
1: Ya ka kle lo.
0: Agasi na konu ma.
1: Eh ya ka za go yo.
0: Agasi na gben un ko te gbe we ma. Pi tros puso.
1: Ya lo garu, ya lo garu to ri vi jiji.
0: Nsi opo sisi po ye igbo.
1: Ya iwa o.
0: Pi tros puso.
1: Ni dondo ba oje ibe do mo loji ton mi.
0: E si ona we. Mi mo zun de pi e.
1: Eh ja iwa gbe do.
0: Fi aka bi o vi sunu gregbe ni.
1: Eh ndo mi dombo vi de.
0: Je o tun gba eku ton mo.
1: E o kaka ye so.
0: Eh eh do nyu e do gregbe ni che fle.
1: Ki a tire yo kan wa ibi mo ba ya kari ma mi lo e.
0: Eh.
1: Eh ori mi o du. Awo mi no lo ayo gbe mi.
0: So mi so mi.
1: Mama ba ira go kalamu ro mouse in ko demo ro bi be bu te do bu je bo kalamu ndo ira go kalamu nya
0: aha o ko kan bi o de te ayi
1: tita we gbadu yin bo we je mi yan bo na ma ke ndi
0: zo mi bo gregbe ni
1: o mawo so e ko daro mo so bi o do a che nga yin do hun nga da yun de bi de juro yi
0: na do din te
1: so si
0: eh
1: o re a che to do ti bo o to
0: we te me we je we lokan do.
1: Eh dada bo mi jobu amu mi to gure sinu ewo de mi jobu amu lori e mo re mi duhun lo nyun ne biye ton
0: eh
1: ganda yin ga buran e
0: mhm
1: amu nyun wo e pina so si do ko na yin ko ba si nde jure do akuli mele bo atedo mele ko ko a che ton ma so du a che bo ga yi bire bo
0: kabi
1: yin du a che ma so yi pon gure bo jibe e na do ra so do gbon da we ko ti pire ma bi agbon ton bo yi
0: aha.
1: Eh amun ye to asuro we jawe e ma so du a che ma so in ba in de do firebo e da po gberi en
0: Petrus puso
1: ya da we
0: akanyo do tore me le tin e ma yin awa mi ton ji fi yon si do juro je na da su na mu de juro e haru plo
1: eh
0: ase pon
1: e do mo ba do to lo me mi amoro mo nya su lo le o su mo nya su lo le o su ma so kuku poro ni
0: aha odo medesi su we yin medesi ndudu.
1: Aha.
0: Kabi e ma yewe.
1: O su we ni obo.
0: E ma yan wa mi ton ji fi si nde pepe amo.
1: Yele ton ni e.
0: Yele ton ni e. Ye mo ran lawu o bo ve we ran kan bo ran se o kan le si si jo de me bo ran sa.
1: Ah, we do mi tere yen su se to re gbo su re o su do ran pon kaka isun le wo we.
0: Eh. Mi se nu mo nko pon ma.
1: Eh, mo ero jo po do to le me.
0: Aha, eyan.
1: Amo mi le de fi de ro igbon lo ni e.
0: Eyan. N se gbe to ya se.
1: Yan wo tin na su si ropo gaga do yi.
0: Aha.
1: Eh yen ka mo ro su lo bi agbo pe mi. E da de gbo e ma tin na no bla wa le juro.
0: Eyan.
1: Eh mo ri.
0: E me mo roko ho na je go do netro lo.
1: Ah, ko ri je di ko gan yi. Azo mo ri na we do te, amo ri na we do te. O ro do gbagba.
0: Amo ni sun wo do te. E mo no ve mi le so mo amo mi le no jo.
1: E da do da we yo, e do do da si rebo. Amo e te pe mo.
0: Boefo.
1: Ore na ton eri.
0: Boefo ma.
1: Eh mo e wo.
0: Amo mi le ton wo. Ete hunle mi ran te chenchen fun bo mi le ton ro no verse mo.
1: Ah lo e ko ye to yi po ye yi po mo le bo dai hun zenu amo ro nu barabara.
0: Ah bo nu e ko wo yi po nu ke ko po nu aze po lo ina merevo.
1: Eh o eri o ma o a che mi le ton wa.
0: Aha evo.

0: gara.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nyanze turkuna nung moroburu, nyanze jermanteu, nyanze lhormanteu, nyanze kaba safonu hanga daru labar gwe tuedone. Nduka kwenye labar foyobana ila karkanyu mwajene kweyu, narzike lhormante, naga hona lafe, iga fata nukuna ba wo fo dise. Nyanze khalil ka akangor na nuyo hon amubara hon larba, kape uso nabaturu handu, kanche shi ajibri inzantena hon ankwego dati woy na baturi jiri dubu inkan na waran kachini du 3 juin 2026 kanna kwe romi alwa dahi awane mizi novati yo kaya na awane batara yo awane zoma yo aministri yo na ka naza mubara hon konsey de minister yo banna yano ka diri kwe ba takala ka nche proje de loi de finance nchia faka na kame damakuna, kachia faka na norumwa yuka idomba wa mubara jiri kakuni kundu univensi sokunen, na kame dan kachia faka na barmefu tete akuna na sabu bienu. Dia sabu dino kaifo, mbifu alkawalifu kadun naza na gannanziu, machia faka nyoyichuru, awona jibri dubu foka abata amin premier jo mbifu kambara nisese mbukata makarga nanteu to nyano asabu yana moso noruma yoke idumba wadu nivensi so barmente akuna kene don sabu yuri liba tunumba adiri yuni nuka agarika ansaima kote uiburu mbachia foka zaap chobu uhuru ta wa 2026-2027 ni churu kuru machia foka mchurubano fala mba churu fala mubara ansema sekondo kame yano bie 2026-2027 wakuna mba kantin skoleu na magazenu chini katonton chobu guri kuna yano bie liba yi lakar kanilo kanche security interior ni mba machia foka na charmu yi na gabi tonton ase kanche renforcement du réseau sécurité. Don yari bon atontoni okuna ni ifongare nyano ka mbama video protection machia foka ndwara ka dambene okuna amubare imwane para biri biri okuna yano de yi babu yudo kame lokoturu yudo kame mbama gweji ni tonton yano mbeba lokoturu fuyo chini ka tonton yano bak program fuyo machia foka na almani damu kuna program wa doaka mote yano imwane lukoturu biri kanna china mubara shik kalavi kame machefo kanna bon na gwe kubani yano bien za deplasma mubara transport kame na selisma nyoy bon suzam yano bien ekonomi do kame alman kumwe do kame alman lasi do kame ni yano harka ka mba kame dam alfariuse na machefo kanna norujina ni se kanche subvention amubara mwene entra mwene safari uka mbukata alfariyo di kuna tum aganna biyenye yaraka azansi tagu fuyo tontonu nanyari ni ma alfariyo ga ahabu turani namma gbiteka tontonu diya sabu yuke inambadi dinu seo anamoso imwene norumayu ka idumba wajiro kuna ni atontonu chene domun atontonu kane yomoso farambambata dubu tachi na wako chini idu, na mwa karizon idu, na waranka 4,086,620 miliard. Yano bia dum norka adungi shukei banwa, norka adungi sikei banwa na, cha adungo no, faramba mbata dugu hinza na zon iye, na wako chini hinza, na mwa karidubu, na mwa karizon iga na wako chini taji, 3,783,984 miliard de francs CFA. Di akurasuma te zanamu okari iyaku wipu sa. Besinka hekan dun la sabu bongobano 7,5%. Yano depans ka wubarak bitiri mwene norka yumbawa achefaka na zubiyote akuna chene haka kanaran 9,5%. Nanyari kurusu nam za aso oliu kan dunge kate za bijinu kambadi katontono bido yukuna yano za urikutuma kambate yu kusu nam noruo haraka ma mkurge yu au ba efosuke ama hekandi gara no mwososo ganna kwe majina ka boro chini jina ka pere te boro se ma pere garu te boro se na mojine peju ankwe na mojine telkatere na telkatere foka ahima yu na barayu mache foka na akuruma titite na nyari kwenye za mwarendo kame mache foka mil prime ju ka ganna kwe batani na ma mwarani kayu programme yu kan dunda kisi mwarendo kama mache foka na akseleri nkarga na nteyu ya haruko yu ka moso ngunu nyubo ngo uta nyubo onse nyafu imo mbarataka mache foka na tikite na yika kwe jibridu foka ganna kwe bate jina ya sabu yu ka na moso ngoku ina imene loi de finance di ganna diwe gwido na mache foka na afati afati yo banna ni nyanze jirmanto din na afati ka ben makameza budget agoka nche foka na barmeta kuna je na nyere ganna kwe madwaka gbita ka teyu amate sa sa heka ibain ka sinno se chino kuna ana bisaya diya mososo mbini haraka diko ndi soru makwin na takallatno ganna diro mesi ukankula na bijeni makwe keka a gurjete ma difan ganna diro churuboma afati fatiyo banna mache fokanna kammeza bijiri se kanche vote de loi de wunnin rapina labari yodi iban kanu se bali bali moyasika labari dun hunu har bijedi pei ton tonna dia mesi sosial yu ka ganna kwe naza amobara bido abi safu safu ka batru che divers secteur yano ganna kwe chefoka alkawal no aza alkawal likuna amone kalkawal kanje projet de societe ka ganna kwe naza dia mososo ana gominanti dangbe ana gominanti instrument ma chefoka karga karga ubongo mesi yu fu kambara alkawal fu kambara jirofu kambara fayu ka churu bamma chefakan kargan nanteu na nyarini in jiroka kuna benege ka gunu moje pe jirodi na nyarini idwa ka karga moje pe di into anwe anfani uga dia nkuna sinte di bayi targendo ka meka batru che domaine de l'education mososo zankaina chinuse bongoro iko windiu bini kusunkuna deripeba za chobugu huru tago 2026-2027 chobugu berekachi nse fala za chobugu shukuru beribugu fo kanche sijem harika kwa terminal chobugu berekachi bene windio kuse fala yaro bie ana hari na electricity amubara bene wane chobugu kuru pachele kabara gomenti wane kanche ansema public ka moso hari na kura sinse derikeba ananoru fokisi na nyarini bene kurukuna chobugu yuri kambara public yu kansi na hari kansi na kura ganna kwe rumia wadani anafara mbambata waranka kisi manyari problem regle chifo bene kuna suba machi chobugu fogunu kabara chobugu public kasin na kura nyasin na hari da fara mbambata waranka ne miliana nyanunka magisi nse yano bien dey baye chobugu beri kanje ansema superior university na nke ji machi foka na mene uno mene muaska uno yuri mlori machi foka na meliore nse na condition na insaka abure nse na nyari ni machi foka mbondu wadata chene wadata dukuna nyano mene transfer mpeka kakuna na nkando na mairo ka anemu baturi che transfer bejima na restoration amubara university kuna ni za imune rentre tago 2026-2027 na borofu shireni ka mba lasabu moyasfo mbaburudi unodi mba condition di mbache foka na bar maintenance ma condition di ameliorance ni comité di chere di ba conseil de ministre woni nti be kan na dali an kwe kanara kanje rapo na nyari ni mache foka di kwe ba rentre tago chobugu be yobo madwa la kar kaniu musang mane kandoyu mane karumi yodoyu na ayu doyo to dai munin ne in kanu a lafiya ce johin kuna dan le domaine de la santé santé do kameni dan na kwena faram bam bata foka amma ba labari fono aga na ne yu araka jindiza faram bam bata fono gan na kwero ma wadani agisi ma zemini inwene le kotoro kurukan bara gominanti wona kanjo hopito public ma che foka na zemini nse ifongare ma safariu ka bara tila sika ba necessaire ma che foka na de ga gisi le kotoro di kuna domun gan na kwe za conseil de ministre na teo agare machi boroka na za gbele gbele gbele gbele kaka le kotoro kande che urgence vitale kati ababu kuna lokotoro kuma su keji anorbatu zai kondi borodo gominanti ya president shaidi tense tamaman de ya sai ga nan faram bambata di gisi lokotoro di sai mace foka nkulan na kayu zanaya zanke na kinu sai ganna kweo achika nsuhin kabro la karkanute kana jina kabori bon la karkaran jina kanche capital humain dia borono jina borono mbachini maduka nka bon huna chenni te dia mososo la barika ka dirteba nodi kamba gisi lokotori kunani buruka mazakte gwele gwele kanche urgence yuri mene babu kuna nsu dala bukata denta mo chire bongo kanche urgence vital yano bien ganna kuna ingone lokotoro di mbache foka na zanchinyu zanhinseu mba tontonu ka nte yano bien de hunini har kazalika ikini yi lokotoro kuna na fara mbambata wi di milia chefoka na fiso nanla na nyeri ni sukuru chobu lokotoro di tutuma kunu ka wallahi lokotoro ka harisiya kuna o inji kuransiya kuna diya machefoka faram bambata wiyo na mwene hari na mwene chedi nchefoka na tonton lokotoro kuruka nsina kuna wala bine bama nimpi lokotoro kurima mogo na hari na kurano abonse yano bie program supplementaire mwene nutritionnel marku yuka ngano

mayu sukuri ukuna ganna kweo achim ma program di ma mayaraka azurani domun ne ka kwe ajiri dubu awone jibiri dubu ka abate mil prime juri ma chefaka na bedi na shirani amote kaya araka jirmate kaya araka heka ngare na guri ka ngare na ma to aga to de muni ni nyanze jirmante ikwe nanu alfari yudo kame domi harka zalika labari yudo kubara labari kano yuno de ika alfari yudo kame ni na subvention fu shiriani alfari yuse asike za okayo mo habu soja na gren fari dia za ingwene kampanya agrikol 2026 2027 gominanti agare machefaka na alfariu ga hamin turani na alfariu ga hamin turani baka meda muse nangarini machefaka nto mbedi mwene hamfani ga domun mbedi kuna no zai mwene izini u ka ngari uribere amubara lokal na izini bebeudu kuruni nyuyu ya gurje narani beni machefoka agunu ganneuka dinde beni kakachi agro industriel dinde kachi fariu na ngadi bereu beni makibara sanjina amubara reference Afrique de l'Ouest kuna dia ganna kwa bine gare machi beni machi sanjina ni asute beni machi na sanjina faside alfariu na gbete alfariu bine su gbete faside nangaha buturani mbeka ngukwede mahinka be na nse dia ganna kwa waka bineba bine machi sanjina amubara fariu na industri agro industri mamari farika bere kuna bine mabare sanjina ingwene asidu lwesu kuna ni jiro yuka ashirani kagisi alfariu segu dirpe kanam kampanye kutonye 2026-2027 kuna ingwene alfariu nyinika habu fari nyato ton dubuzon iji 700 mil ton de ingwe la fari uhinika habu fari nyato 700 mil ton to kati machinze alfari kurugo na dala inka kilo fo bongo noruka mba habu din se bongo kamba umule kanche pri umulegi din nagisi kabini alfari kurugo na dalenka kamba tonto na se kilo kurubongo de inkato 700,000 ton dika kanna kweksi yano bia dika za anakad akaju dona na soja na mo de za akaju di za soja za mo de alfari u bene wona alfari u inika fari nya sojadi akajuri na mori nto iwane injini uka ngisi mamoru mambere na nya kapasitiri nwane mwona soja na grendi mbayo to injini uribainika bite sasa kambere tanje kapasitiri transformation instali di kimia ni hinika nam kapasitiri to ekaga na kwe gare ni tukati machinyo bwonse ngona dare hinka kamba tonton kanganga banga hamin turani na kilo fo bongo kuruka alfarukuru na no izinse dia moyas kamba nor gisi noruka mba gisi za kajude yu za sojade yu za mode yu nodi bongo alfarukuru go na dare hinka kamba tontonase diba nkanu se gbalgbali nyano campagne agricole 2026-2027 on nyanze jirman to nyanze hormante akaju do kamme de ingwe la faru hin kato 200 mil ton ton dubuzon hin ka to ganna kwetima no la bari ka kilo fo bongo ndalen ka ton ton se soja de hin kato ton zon tachi na wegu 450 mil ton to chorobon ndalen 14 ton se kilo fo bon to mo bon
dinto 350 000 tonnes to churubon yaron gontan dala hinka kamba ton tonu nte kilo fo bongo dia labaru alfarukur masoluna domun wocher banu labaru foka ala kari karani to ipe manam to alfarud be wachiba danna kwese ka nyu botoka bisanini to minden de bisanini kuru na karkanu na arziki ya huru kanna kuna ipe matense zana ya ifo bien gare ni gata nomba madam mbinia za nyuka mwofari za nyuka nsoja fari za nyuka nga kaju fari za nyuka nga habu fari gasa nondam nubi nabi hanika gasa kagunu mwojini piyu ya te buru bini dia filio di filio hinza nzao ka ganna tuwe frekana fiso ka gasa dambi nini atama gasa ribi aba yasite kaburi domun ga hamintura nukanda kuna di agun na hampani gumo gumo dee muni ni ganna nyanzal barkantu nyanzal romantu iwa kwi nanu imane program programasyon bijite amubara imane noruseni pluri annuel amubara 2027-2029 kuna dia moyasika mba machefoka na imane norumwayu jirote amubara 2027-2029 kuna ni takaladi kanna siranka abaturu chia dokumani dia na dam imane moyasika bini gu dirakuna no jirodi na ashirani na domunobi za ichi demokrasi demokrasi zande ichi demokrasi demokrasi benena tabaka dua sko taka machefoka ingwene croissance kahari mwokari yaku dia si 2025 kuna no ito 8.1% abinibara no rikofoka anatabaka te benekuna dia ni rikori ganna ni ganna kwe bambachi banna yeyu masute banna yu masute de kaba na yusu bateni si machie foka ndwa jirofu kajom kakei tamamam ingwene ikurumbi nwaz ahinika atiroka akuna gundi anje foka akei jirori bongo moji na kwewe basi banna yu masu te akuna yano bie moso nubeka andunia kuna zagazi gigunu instability gunu nanyari kuru namni ganna kwe kei machefoka na nura yiti imwene dokuma de programasyon bijete ekonomik plurid annuel diga amubara 2027-2029 bini. To, yano bien na imwene plan strategik de devlopman. Azansi ka na atrasi amubara mojene. To, imwene 2026-2030. Ayans kanya kulayu na lak aime na wene chinoyu senini la ajanzi na lakar yeti am plan di ka na ka wene plan a horizon 2030 machefoka hari wene zonu ka kuna machefoka nan amenaje na batumefuka nan shirani nan yarini machefoka na mojene peyu wene polufu kibaisheni nyanyo ifo za turistik nyanyo ziyara ziyara nunguni dia lak aimeri pe gunu jurofu kange kansiri anuko na nyari ni ziyara ma nung amote nara machefoka na imane harizuru na no jirma manjirma mawa dini harizuru jirma mawa ni nkaga ni batuweri ntukalu no kubara we don ntukalu na uwiru kuna nyaya anam yoyu muhuru bene kuna uka bene kuna kachefoka mkagu kalu mkagu batumiri kuru ziyara kanche tourism nudu kabeka tourism za ganna kwezi no kakaita ago nchefoka abombara chi tasi udofo ka nanyari bene ba bina mwajine dia nchajanzi boma a gurjite ndo kame kachefoka na izai harzuru na ibatumuka ahima manginsan na ma nanyari ni alman mahuru na bine kuna program di bon machefoka
na atiro shireni kabori ata nyanze jirmantu nyanze rohmantu ila baro ke bakina asu bisa ya go mare petre ko meto garba tago unji kubi tago ganna pe rumar madaina awone zomayu dir ke ba iye kite kambati dunuse hoy ban mata batano tere kuna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.